0: Kiss FM.
1: Well, Kiss FM ni yo giteza amatwi imbere yuko dusoza isaha yacu ya surprise call. Reka tubanze dufashe umuntu umwe wenyine gutungura umuntu hanyuma mukanya turaba tuyivuyemo mutaza kongera kutuhamagara ngo mvuge ngo urashaka gutungura umuntu. Isaha irarangiye nta wundi muntu wahamagara. Ariko mukanya turaba tuza muri relationship dilemma.
2: Urwibutso rwanjye ndamukunda cyane.
1: Alo Kisafa.
2: Alo.
1: Oui.
2: Ngaramutse neza. Nitwa Uwingabire Afua.
1: Afua?
2: Eh.
1: Afu meze neza si?
2: Meze neza.
1: Mm-hmm. Watangiye weekend yawe?
2: Weekend nayitangiye.
1: Okay. Hanyuma nshaka gutungura ndi uyu munsi.
2: Ndashaka gutungura umukunzi wanjye.
1: Umukunzi wawe yitwa nde?
2: Yitwa Olivier.
1: Olivier. Olivier se ni umuntu umeze ute?
2: No musore mwiza w'inyinya nkunda cyane. Agira umutima mwiza. Ndamukunda cyane.
1: Ah, ni umusore mwiza w'inyinya. Mba ndi kumva ari boga.
2: Ni boga ari kuri njye.
1: Eh, gusa.
2: Nawe utamwifuza.
1: Eh, hoya.

tugukiri imbere umutaka uravunika areba rero mu bantu bari bari imbere aho ngaho bashobora kuba bafungiwe umutaka avuga ko ari ngewe rero byarambabaje ko ntabwo yari ngewe.